watan Rabi'ul Awwal Hijira 1447 daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 30 ga watan 8 miladiya 2025. Yau shine karatun mu na 7 da yardar Allah a cikin wannan littafi mai albarka na Kitabul Kaba'ir na babban malami al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi ta'ala alayh. Kuma za mu tashi farkon al-Kabiratu Salisa, shine babban zinubi na uku. Malam yace al-Kabiratu Salisa fi sihiri, babban zinubi wanda Allah baya gafarta shi har sai mutun ya tuba, shine sihiri tsafi kenan da Hausa. Mali yace li anna sahira la budda wa an yukfara ko wa an yakfura, domin matsafi ba makawa ya zamanto ya kafirta. Me ye dalilin da yasa malin yace kafi a matsafi ba makawa sai ya kafirta? Yace qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa, walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir, sai dai shaydanu sun kafirta suna sanar da mutane yadda ake tsafi. Cewar shaydanu sun kafirta suna koya wa mutane tsafi, wannan wanda yake nuna idan shaydan ya kafirta to wanda ya masa biyayya shi ma ya kafirta. Malin yace wa mali shaytanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insana sihra illa li yushrika bih. Mali yace wa mali shaytanil mal'un, shaydan la'ananne ba shi da gharadun wata manfa, fi ta'limihi al-insana sihra wajan koya wa mutane tsafi, illa li yushrika bih sai dan mutane su yi shirka da Allah. Mala yana gaya mana shaydan shi ke koya mutane tsafi, to kuma shi shaydan da yake koya mutane tsafi ba shi da wata manufa in banda kawai mutane su yi shirka da Allah, su juyar da tunanin mutane daga abin da Allah yake so. Mala ya ci gaba da cewa qala Allah ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut, Allah ya ba mu labari dangane da Haruta da Marut. Haruta da Maruta wasu bayin Allah da aka yi su, wanda lokacin da muke tafsirin suratul Baqara mun yi dogon bayani akan su. A ciki Allah subhanahu wataala ce ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Su wadanna Haruta da Maruta din, wa ma yu'allimani min ahadin, babu wani mutum da za su koya masa tsafi hatta ya kula har sai sun gaya wa mutum baro-baro. Innama nahnu fitna, sai sun ce mutum mu din nan fa da kake ganin mu fitna ce. Fala takfur, kar fa ka kafirta. Abinda za mu gaya maka za fa ka kafirta, kaga da sharadi ka yadda mu koya maka. Fa yata'allamuna minhuma, su kuma mutane sai suke koyan tsafi daga gurin Haruta da Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, irin tsafin da za su raba mutun tsakaninsa da matarsa. Allah subhanahu wataala yace ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah, amma da su Haruta da Marutan da suke koya mutane tsafi, da su wadanda suka koyi tsafin tun daga wancan lokaci har ran da Allah zai nade kasa, Allah sai ba mu sharadi. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah, su din ba za su iya cutar da wani mutum ba sai da izinin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum, su masu koyan tsafi a gurin wanda suke koya musu tsafin suna koyan abin da zai cutar da su ne. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum, suna koyan abin da zai cutar da su, wala yanfa'uhum, ba zai amfane su ba. Wala qad alimu, haqiqa su matsafa sun sani, lamanishtarahu, abin da suka siyo din nan na tsafi,

matasa ku ne kuke son kudi, ku ne kuke so ku yi rayuwa, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Kar ku yadda so da kuna neman kudi ku je ku shiga wannan musiba. Akwai bangaren da ba na addini bane, to wannan yana da muni, ba sai na ga muku shi ba, saboda ba tallatawa muke so ai ba. Wannan shine kadan daga cikin yadda matsafa na da da na yau suke. Wannan manyan matsafa kenan. Akwai kananan matsafa wanda su ba matsafin suka iya ba, ba kuma yi suke ba, kawai damfara ce su ci kuɗi kawai, damfara ce kawai. Yauwa, kuma sai Allah ya ba su sa'a. Akwai wanda na sani wani yana neman wani abu na mukami ya je gurinsa, shi kuwa abin da yake suka haɗa dil da yaransa, ogana yana neman kaza kaza, kawai zai zo zan gaya masa akwai ka aikinka yana ci zai zo ya same ka. Ya ce to a wannan garin mai albarka. Suka shirya dai, suka shirya fada, ɗauko manyan riguna da carbi da rawani da wasu dai abubuwa da ake, wanda ka san ai gurin ma da zaka zo firgita jahili, kana dosowa gurin kaga decoration din ba irin normal guri bane. To da ganda gane cewa shi kuma yana muzurai, gabanka yana faduwa a gaban dan uwanka mutum. A garin nan suka shirye wannan dindin malam, suka zo ya kawo shi ya zube ya masa bayani gashi gashi. Yace kafin alƙalami zaka bada miliyan 5, in ka ci zabe kuma zaka zo ka biya. Yace ya yadda. Shi wanda ya tsafin ne yake cewa wallahi tunda ya ba ya turo miliyan 5 tafi, shi ya manta ma da shi a shafi ya shakwana, dama dil ne. Amma da yake Allah yana so ya jarrabe su, wallahi sai ya ci zaben. Ai da ya ci zaben nan kaga jifa-jifan kuma da ya biyo shi da shi, yana ne ya zama mutum ana. Kaga damfara ce asali, Ubangiji sai ara da taimakon shedan. To wannan kananan matsafa ne, yan damfara suna nan, rasu ba su ma iya ba, sai su buga, sai Allah ya jarrabe su, domin jarrabawa ce. Man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi, wanda ya yadda da abu ko Allah zai bar masa shi. Kuma ka je ka gani, idan ka yadda da Allah cewa shine mai yi, wallahi thumma tallahi zaka samu mafita, wallahi zaka samu mafita. Amma idan kana jin Allah ba zai iya ba, wani zai iya? To Allah zai baka da wani, zai yi fa abun, saboda ai jarabawa ce. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum, me dalilin inna kaydi matin. Allah ya ce shigo shigo istidraji nake musu, masu saba mu da masu yin tsafi da masu yin bokanci da masu zalunci, Allah ya ce istidraji nake musu, sannu sannu na ba su talala ne. Min haythu la, ta inda ba sani ba. Yace inna kaidi matin, Allah yace wallahi in na rike mutum zai rike shi da karfi. Yasa aka ga idan mutum yana tsafi kaga Allah ya bashi dama yana tai. To wannan sune nau'o'in matsafa na sama da na ƙasa. A su ma na ƙasan kala kala ne, kowa da irin salon damfarar sa, ba sai na tsawaita dogon bayani ba. Kawai abinda zan gaya mana abinda malamai suka rubuta a dunkule dangane da nau'o'in manya-manyan matsafan da suke mayar da mutane kafirai, su mayar da mutane mushrikai. Malaman suka ce wato manyan matsafa ba waɗannan ƙananan ƙwarin ba, duk fa haram ne fa da babban da ƙaramin fa. Kar wani ya ce musu ƙanana, ya ce ato da sauƙi, ba wai ƙanƙanta ce wai ta ƙanƙantar zunubi ba, ma'ana su ba za su raba ka da Allah kai sai maka sai ka kafirta, ba za su ce maka Allahnka ya gaza ba, ba za su yi maka wannan, saboda su ma talauci ne sa suka shiga. Amma wanda suke waɗannan irin wanda suke ce mutum Allahnsa ya kasa wannan, suna ma jin kira ne, suna ma jin kira ne. Wani ma kai sallama sai ya ce maka fita daga nan, dan me za ka yi ma sallama, shi gurinsa ba magana aminci. Irin wannan kai musu magana tuba, ko kuma kai bakinka akwai Allah ka ce alhamdulillah, ce maka nan babu alhamdulillah, ka daina faɗarta.
sai ka goge ta ka ce to ba alhamdulillah ba sai ka yi ribas dole ne ai ai sai ya tabbatar ka kafirta kafin ka fita da gurin saboda dudiya abinda malamai suka rubuta cewar a dungule matsafa suna yin amfani da daman maki ne guda hudu akwai matsafan da suka dogara da halittun da Allah ya yi a sama da sirrin da Allah ya zuba daga wannan sirrin da Allah ya zuba su kuma suke samun hanyoyin da za su firgita jahili su tafi da imaninsa ya yadda da su sannan su yi masa tsafi zan faɗo sabo a dindinkule malaman da suka san yanayin halittar sama sun san me nake nufi in nace malaman ramli akwai malaman da sun yi rubutu dan taimakon addinin Allah daga baya wasu suka canza wannan manufar ta koma manufar tsafi kamar Imam Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi ya rubuta littafin At-Tibb wal Hikma ina yawan yi muku reference da wannan littafin akan yanayi na likitanci da halitta ta dan adam to wasu shi asali ya rubuta ne dan likitoci su samu fa'ida wajen taimakon al'umma su ba su magani amma a yau duniyar da muke ciki wasu sun canza wannan ilimi ya koma sun mai da shi bangaren tsafi suna tsafi da mutane na karanta littafin na fahimce shi da zan gwada akan wani in sai ya gani in faɗa maka abincin da ka ce kuma ni ba mai bane gidan mu ba mai koda ko kuma kaga dukkanin ku nan babu wanda muka taɓa kwana da shi gida daya sai in gaya maka ɗabi'arka ta ina fata da kake kallon ta ko tana bayyana ɗabi'ar mutum fatocin nan da kake kallon su to shi Imam Suyuti Allah masa rahama da ya rubuta saboda diyayen da mutum ya zo gaban ka da rashin lafiya kana kallon sa cuta kwaya ɗaya ce amma maguna wannan ya ce ciwon kai wannan ya ce ciwon kai wannan ya ce ciwon kai ka gansu duk ciwon kai ne kuma kowa ya ce bari ɗaya ne to wayannan mutanen kowa fatarsa tana nuna irin maganin da zaka bashi ba irin na wancan bane na ba ku misali ɗaya kenan daga cikin abinda su matsafa suka jijjuye wannan to sai malamai ke cewa sai da Imam Suyuti ya yi bayanai akan halittun da Ubangiji ya ta bangaren wannan ta bangaren halittar mutum kenan to bangaren sama abinda ake ce geography kenan ku da kuke da turanci sanin halittun sammai ne ko to wannan ilimin ai gaske ne Allah ya yi bayani da rana da wata da taurari da duk abin da ke bangaren sama Qur'ani ya yi ishara zuwa gare shi to malamai sun diba sun yi bayani wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru azizil alim wal qamar qaddarnahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab to tunda Allah ya fada malaman mu Allah ya musu rahama sun shiga sun binciko sun yi rubutu na addini wasu a yau sai suka dauki wannan abubuwan da aka rubuta na halittar sammai sai suka juya shi koma bangaren tsafi ba na so ne dogon bayani so da ba wai tsafi zan koya muku ba ba kuma so nake ku iya ba inda muku ishara ne zuwa ko wani Allah zai sa ya gane idan wani zai damfare ka ta hanyar tsafi ka gane cewa ka taba jin wasu makamantan wayannan ka ganshi tsirara kai ba jahili bane daga ciki wato suka ce akwai sihirun allazi yusta'anu fihi bil kawakib wa manazil al qamar al 28 duk wanda yake bar kasa ya san me nace akwai tsafin da su matsafan suke amfani da taurari da masaukan wata guda 28 wannan wani ilimi ne daban wannan wan nazar fi harakatil aflaki wa dawraniha wa dulu'iha wa ghurubiha suna amfani da falaki tafiyar rana da wata tunda duk malamu sun rubuta su sun rubuta ne li ta'lamu adada sinina wal hisab ina so ku gane manufar malaman mu na farko da kuma yadda wasu suka canza ma'anar a yanzu yawwa kar ka dauki na farko an na farko alheri suka nufa irin wannan na fesa za ku ji lokacin na zo karatu ne ce ba na so na faɗi kaza ba wai don ruwa ta ili ba sai don tsoron idan ku da kuke gabana kuna da imani na kyautata muku zato
abinda aka fada za ku aikata shi daidai, to wani azzalimi ne ba Allah ne a ransa ba dauka zai ji wani abin da shi ko lokacin da ku ji na ce duk aka shi abin magana zan fada muku wani abin don ku sani ba ruwar ilimi bace sai dai ina gudun wanda shi imanin sa bai kai ba ya je zalunci wani da wannan abin. To akwai nau'i na farko wanda shine wannan matsafa suke amfani da wannan wannan wani karatu ne babba kuma su ne matsafa.

0: ke kula da masu hulɗa tsakanin cinikayya ta kasa tana yawan daukar matakai akan wasu musamman a babban birnin tarayya Abuja idan aka sa farashi ba bisa ka'ida ba wanda a baya bayan nan mun ga manyan sto-sto da aka rufe a Abuja da Lagos saboda suna ƙara farashi ba bisa ka'ida ba to a ce gwamnati da tana mai da hankali ga irin waɗannan da abubuwan da suka shafi albarkatun man fetur dukkanin abin da ya shafi matsalar rayuwa ba za ana fuskanta ta ba tarayyar Najeriya sannan abin da ya shafi tsarin mafi karancin albashi a Najeriya abu ne da ke da matukar wuya idan kika baki manta ba gwagwarmayar da NLC ta sha a baya da irin kai komo da aka yi kafin a ƙara mafi karancin albashi idan za a ƙara a yanzu ko kuma a bibiya abu ne da zai kasance mai matukar wahala dokar mafi karancin albashi doka aka riga aka sake kan cewa ba za a sake bibiyar ta ba sai bayan shekara uku wanda kuma yanzu a ce za a sake yi wa wannan doka kwaskwarima a sake kallata ƴan majalisun dokoki na ƙasa su sake dubar ta fadar shugaban ƙasa ta amince da ita a daidai wannan lokaci abu ne da yake da matukar wahala wanda zan iya cewa kamar bakin alƙalin ya riga ya bushe
1: sai shekara sai bayan zabe kenan
0: Allah Allah sai bayan zabe
1: shekara uku
0: tunda shekara uku
1: shekara 2024 sai 2027 kenan za a iya ƙara duba ka san tunda farko a wannan shekarar ma kuɗin da suka nema ina ganin yana 200,000 ne suka nema mai da mashikarancin albashi
0: da ƙyar da fama aka amince ko kuma aka samu da 70,000
1: to 70,000 din ma ai har yanzu akwai joyin da ba sa biyan 70,000
0: da ba sa da bakawa da kuma kananan hukumomi
1: har yanzu akwai wanda suke bin 18,000
0: amma aikatun gwamnatin tarayya ma akwai wanda suke gokawa kan cewa akwai arrears da suke bi na ƙarin mafi karancin albashi ko kuma ƙarin mafi karancin albashin su har yanzu ba su fuskanci ina ma ya dosa ba
1: to Allah dai ya samu dace sha'ani na albashi a ƙasar nan dai to sai hanjana gaskiya amma duba ya kamata a dubi ma'aikata duba da ma'aikata su ne kamar ƙashin bayan tafiyar da al'amuran gwamnati
0: da kamar yanzu gashi kamar fadar shugaban ƙasa ta yi ƙarin albashi ga sojoji wanda nan gaba kaɗan ake zai fara aiki to idan har ya kasance gwamnatin za ta ƙara wannan mafi karancin albashin ko kuma ƙarin albashi mai tarin yawa ga sojoji bangarorin sauran bangarorin su ma ya kamata a ce an kalle su da irin rahama an samar musu da tsarin da za su na gudanar da aikinsu ba tare da an fuskanci wasu matsaloli ba
1: to mai sauraro duka ta kai abin da ya sami kenan a wannan filin za mu je ga sashen mu na tallace tallace mai sauraro idan mun dawo daidai karfe 7 akwai shirin maimaicin ga fili ga mai dukiya daidai karfe 7:30 akwai maimaicin daurin gwarmaya daidai karfe 8 kuwa akwai filin daka da waje da farin tanza a cigaba da kasancewa da Ayo Radio a Zangon FM
2: Ban makarantun sakandare a jihar Kano ga wata dama ta sake samuwa kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta sake dawowa
3: ho inda ake karo da ruwan hujjoji wake da gamsassun bayanai da zai iya gabatarwa akan nuna goyen baya ko akasin haka akan kowane maudu'i
2: zaka iya ko zaki iya fafatawa da takwarorin ku da kuke da bambancin ra'ayi
3: wane ne yake jin ya yadda da kansa kuma zai iya ko kuma ya san wani dalibi ko dalibar sakandare dake da shekaru tsakanin 13 zuwa 18 da za su iya to a sanar da su domin muhawarar Arewa Radio ta wannan karo akwai damar lashe kyaututtuka masu muhimmancin gaske
2: domin shiga wannan muhawara turo da sautin murya wanda bai wuce mintuna 4 ba minti 2 na goyen bayan maudu'in da za mu bayar a cikin harshen Hausa minti 2 kuma rashin goyen baya da maudu'in amma a cikin harshen Turanci domin waɗanda suka samu nasarar lashe wannan gasar za su wakilci jihar Kano a Mahawarar I beg to differ na jihar Lagos.
3: Maudu'in muhawarar Arewa Radio ta wannan zango shine ko dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da ladabtarwa ta duka ba?
2: A hanzarta a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista kuma don neman ƙarin bayani kan ɗaukar nauyin wannan muhawara a kira 0700444398. A yi amfani da wannan lambar 0700444398 domin turo da samfurin sautin neman shiga muhawarar.

0: eh to ai kin san dama duk abin da ya faru ga da farko akan duba iyaye ya suke rike da ƴaƴansu to amma sanin al'umma ne cewa ba yanda za a yi mutum ya haifi ɗansa a cikin sa ya ce ya je lalaci ko ya so ya lalaci duk uba na gari da ya haifi ɗa burinsa a ce ɗansa shi ake ji a duniya akan harkar jiki ko ilimi ko wani abu dai makamancin haka wanda ya kirki shi to alal haƙiƙa kamar yanda ciyaman yake faɗa kusan sakacin iyaye a nan ya danganta da tsananin rayuwa a da za ki ga maƙoci ya ɗauki ɗan maƙoci ya haɗa da ɗansa ya kai su makaranta suna tafiya za ki ga maƙoci kamar gida biyar tsakaninsa da gidan maƙocinsa ɗan wannan gidan zai iya shigowa wannan gidan yana tare da ƴaƴan gidan su duk ɗabi'ar da ƴaƴan gidan suke ɗan wancan gidan zai ɗauka kuma a gidan za har kayan ƴaƴan gidan za a iya ɗauka a samu amma yanzu to da sakacin al'umma dai gabaɗaya saboda duk an bar harkokin zumunci sun lalace kuma ba wani abu bane yasa aka bar su san zuciya da ya shigo cikin al'umma to saboda haka iyaye suna da rawar da za su taka domin an ce dama sai bango ya tsage ƙadan gari ke samun gurin shi to lallai iyaye suna da rawar da za su taka amma al'umma na unguwanni sun fi kowa gudunmawa domin in dai ka ɗauki ɗan wannan ɗan kare yana abu ba daidai ba baka ƙyamace shi ba kirawo shi ka ja shi a kai abu kaza da kake yi fa ba daidai ba ne me ye matsalar da ya sa kake abu kaza amma iya tambayarsa kana so ka ci gaba da karatu ne ko ko kana so ka yi sana'a ne a ni sana'a nake so ne saboda in samu ma damar da zan rinka karatun da kaina to shi kenan ka yi haƙuri nan da kamar sati ɗaya ko kwana uku idan muka duba inda za ka yi sana'a za mu saka shi kenan sai a ɗauki yaro wani daga yanzu ga waɗanda ba 'yan garin nan ba ma suna zuwa Kano daga karatu daga zuwa karatu ko bara wani in yana leƙa a kasuwa yana barar daga nan in ya samu gurin da zai zauna in ya fara dako daga dako har sai ki gan shi da shago da 'ya'yansa ma ko ya ma ya aure ya haihu 'ya'yansa kuma su zama su ma manyan 'yan kasuwa a gurin to balle ɗan gari kuma gaskiya su ma matasan suna ba da gudunmawa wajen raina ƙananan sana'o wanda kuma ba daidai ba ne kuma duk wannan ya danganta a fara daga gida ne
1: idan muka dawo ga musamman ma a malam Tanimu to musamman ma zaka ga abu da ya shafi faɗin da ba akan alaƙanta shi da matsalar shaye-shaye tsakanin matasa to shin kamar a shirin ku rashin shirin sun fi korar da ko su matakai da kuke gani kuke kafawa ko kuke ɗauka domin ganin an daƙile yawaitar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa
2: na'am gaskiya alhamdulillahi wato yana cikin manyan ayyukan wannan kwamiti wannan ta sa hukumar hana sha da fatauci da miyagun ƙwayoyi ta jihar Kano suna cikin wannan tsari na safe corridor wanda ta inda ma idan Allah subhanahu wataala ya sa muka je wannan gurin ba da horo su za su yi mafi yawancin aiki da ake sa ran ai a wannan guri me yasa kuwa a cikin matasan da aka tantance da yawansu an gano kamar shaye-shayen ya zama jikinsu to kuma suna son kwance sun bari to barin harkan shaye-shaye yana da wahala ga matashi wannan ta sa su 'yan DLEA suna da hikimomi da dabaru da suke bi na ganin cewar sun ba da horo na musamman da gwaje-gwaje ta inda mutum zai kasance ma ya nisanci duk abin da ya shafi harkan abin sa maye ko mai illatar da jiki wannan ta sa halin yanzu nan suna nan suna aiki ba dare ba rana wurin ganin sun ba da gudunmuwa na ganin cewar matasa sun nisanci wannan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda a kam ɗin ma dukkanin wasu ayyuka mafi yawa na tantancewan su ne za su yi kuma kwamiti yana nan yana ci gaba da bibiya kamar su wannan bayan Allah da suka rungumi zaman lafiya ake tattauna akan maganar sulhu muna bibiyar hanyoyi da

0: ta inda wannan harkan abubuwa masu kayan masu amaye ake shigo da su da ake raba su ko siyar da su a tsakanin matasa domin dakilewa wannan ta sa wannan kwamiti yake aiki da tun daga kan matakin jami'an tsaron gwamnatin tarayya da na bangaren hisba da kuma kananan kwamitoci ma a unguwanni ta inda suke bibiya suna zaulo wanda suke da alaka da wannan abun kuma suna daukan matakin da ya dace a kansu
1: na misalar roka da ka shafa kana tare da radio a zangon FM na tattuna tare da shugabanni da ka majalisar sulhun fadan daba a jihar Kano da malam Abdullahi Ahmad da kuma PR malam Abdullahi Tijani sai kuma wakilin a Shirin Safe Corridor kenan a jihar Kano malam Tanimu Adamu na tattuna saboda akan matsalar fadan daba da kuma yadda za a shawo kan wannan matsalar a jihar Kano misalar idan kana da tambaya kai ma fa zaka iya shiga wannan filin kai tambaya ko kuma ka bada gudunmawa zaka yi turo da sakon ka rubuce ta shafin mu na WhatsApp akan 0809817715 ko kuma ka kira mu ta layukan mu na tarho akan 0 akwai layukan namu akwai na mata akwai na maza 0206460057 0507 0508 0508 mita 93.1 Arewa Radio assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ayyuhan mutanen
1: da kake tare da mu kike tare
2: gaskiya akwai sauran yan siyasa wasu wanda sun yan daban nan yaran nan za su jaka ba za su jaka a cikin ba za su jaka lokacin zaɓe amma da Allah ya sa an samu nasara yake na kuma sai a waje da su dan Allah wani kira za ku ga yan siyasa da ke irin wannan na gode ka dire yan daji
1: shugaba ka ji tambayar sa
3: to dama yi maganar mu ta baya ma mun magana cewa akan siyasa saboda magoya bayan wannan da magoya bayan wannan to su yan siyasan nan da suke wannan abun yanzu dai sun gani inda gwamnati bata dau abun da zafi ba yanzu gwamnati hankalinta ya dawo kan abu kira da muke da gwamnati ta tsaya ta yi abunta da karfinta da ikonta da power ta tunda ita ce kuwa kowa a gaba take da kowa ta isa ta hukunta kowa gwamnati ta sa ido ta bada gudunmawa dukkan abin da ya kamata ta yi kar ta yi jan kafa a cikin wannan harkar ta dau wannan harkar siriyo ta yi ba sani ba sabo amma za ta sa dokar ta baci a kan lamarin ta sa dokar ta baci a kan lamarin to amma in gwamnati ta yi sakaci ta yi abin rukan rauni rauni abubuwan da ake fada da wanda ta umarci a yi ba ta dauke shi yanayin yanda abin zai kafa ya zauna da kafarsa ba duk wannan abin wahala za mu sha ba za a samu nasarar da ake so ba
1: na idan muka je ga wakilin Shirin Safe Corridor musamman ma akan wannan batu to shin ba ka ganin kamar duba da wannan kwamiti gwamnatin jihar Kano shi kamar ba ka ganin akwai bukatar kamar a fara daukar matakai akan duk wani a misali ko din siyasa da magoya bayansa suka yi irin wannan abu zaka ga ina ga kwanakin ba ko watan nan baya a taro aka yi na siyasa a can a wani hotel da ke Farm Center na amma daga bisani magoya baya ban sai ya aka yi ba suka fada har da kaso aka yi sace-sacen wayoyi aka sassare abubuwa ne baka gani aka fara daukan matakai akan su yan siyasan da ake samun magoya bayan su da aikata irin laifuka baka gani hakan zai taimaka wurin rage afkuwar irin waɗannan matsalolin
0: eh to alhamdulillah yana cikin aikin wannan committee shi ma ganin cewar wannan kwamiti da ya fara tun daga matakin gida-gida saboda in muka dauke shi daga tushe su wanda suke wannan harkan fadan da ban babu wanda yake ko siyo shi akai ko faduwa daga sama duk suna da gida suna da iyaye suna da yan uwa suna da magabata kuma daga unguwanni daban-daban suka fito wannan ta sa dukkanin kwamiti tun daga matakin unguwa ake bi ana tantancewa ga duk wanda suke alaka da wannan harkan da a lokacin da aka waye gari shi dan siyasa ina zai je nemo su idan bai gansu ba shi yasa wannan kwamiti da yake da kokarin in Allah da anytime from now da muke magana shiri zai kammala za a dauki wanda suke matakin farko na mutum 2000 akai su wannan domin killacewa sauran kuma aka bibiya domin ganin cewa gwamnati ta hanzarta wajen aiwatar da wannan manufa domin ganin an rage mutanen wanda suke da alaka ma da harkar daban wannan za ta bayar cewar kenan duk wanda ya bijire wannan tsari shi kuma akwai hukumar tsaro wanda za su yi abin da ya dace akan shi
1: ramu je ga laika na tarho assalamu alaikum
4: alhamdulillah
1: da wani ke tare kai ba ma jinka sosai
2: kuma ga shi ne sai da kokoro bai yi aiki
1: alhamdulillah
2: masha Allah na ji abin da ke tauna idan mun yi bakin barka zuwa da bakin Allah ubangiji ke yi shi da lafiya
1: amin muna godiya lain ya dan samu shan gada ma mun gode kware da gaske a kafin shi tambayar sa
3: ko
1: gudun ma wasu na'am
3: to maganar da ya fada ai da man amir da kaman mun tattauna ta ne haka yanayin yanda aka ba abubuwa suka cinkushi rashin sana'o'in nan da rashin mutun dogaro abin da zai yi to dole kuma mun ba zuciyar mutun da tsatsa a ciki kuma ba wani makoma wata madafa wacce zai zama cewa tana tafi da rayuwar mutun to dole komai zai iya faruwa amma da irin wannan maganganun da yake faɗa maganar shaye-shayen masu ma ai mun yi shi da yanayin cewa shaye-shaye bi ina ka irin wannan abubuwa sai maganar shigo da kuma kayan shaye-shaye inga to su ma jami'an tsaro suna iya kokarin su wata ran zaka ji an ce an kama wani abun an yi wani abun ma sai ka rasa a ina aka gano shi yanayin yanda zaka ga sun yi bidiyo suna aikin su sai kai mamaki ma ya akai suka san haka har ma Allah ya ba su nasara suka kama wannan duk banda kwamitittuka na unguwa da yan bujilin haka duk jami'an tsaro ne ku kala-kala kowa suna iya kokarin su to amma in dai gwamnati bata dau abin serious bata ba da gudunmuwa 100% to duk abubuwan da za a ringa yi kamar ana bulo ana taka ne kin ga ba ranar da za a yi gida
1: na'am idan muka ce kafiyar ruwa akwai sako a shafin mu na WhatsApp yake cewa assalamu alaikum ine manyan baki barkar za tambaya ta ga manyan baki shin wani shiri kuka yi akan mutanen kauye domin ku faɗaɗa wannan shirin domin mu ma a ƙauye muna da irin waɗannan matsalar shaye-shaye da kuma faɗan da ba sako daga Rabi'u na Abdulrahman mai shago na hoje karbar hukumar da bakin tofa
4: ma Rabi muna da tsare-tsare na shiga ƙauyuka sosai kuwa saboda kamar yadda kake faɗa abubuwan nan suna faruwa a ƙauyuka ma to amma na yi magana a baya cewar wani gurin ma da suka ji abin da muke ƙoƙarin yi ko muka ƙudurmi yi kafin mu je ma sai mu ji labarin sun kafa irin wannan majalisa kuma kuma ina ba ku shawara a garinku kafin Allah ya kawo mu kowane gari in dai a nan Kano ya ce to ku yi ƙoƙarin kafa irin wannan majalisar kafin mu zo ma mu same ku da kayanku illa iyaka mu dora ku akan shawarwari yanda za ku tafiyar da abu kuma in baka san yanda tsarin yake ba ta a cikin sa haka to su za ku samu sai ku hada kai da su su kuma sai su hada kai da dagaci da kone gari to a haka da malaman garin da masu arzikin garin ai kowane kauye akwai masu arziki a shi to haka za ku haɗu sai ya zama waɗanda kuka san suna faɗan da babba kyamata su za ku baye ku fara jawo idan mutum goma ne kuka san su duk inda kuka jawo mutum uku kuka samu nasara a kansu to kun ci ƙarfin harka domin wannan mutum uku su za su kawo muku da kowa bakwan wanda kuma ya bijire bai yadda ba shi sai ya yi Allah ya kiyaye wanda ba fata muke ba to ga shi nan ga kuma kun yi naku saboda haka yaranku masu tasowa ma za su taso kun kafa

0: majalisa ta dindindin ta sulhu ko me ma ya faru Allah ya bani jagora
1: na'am muna godiya suna ga lokaci ya fara cin mana akwai sako kuma mu je ga wakilin shirin sako sako daga Alhaji Arma Awole Mediota to ina yi muku fatan alkai to amma gaskiya ina ganin fa wannan matsalar fa kamar gwamnati ce ta kyale wannan abin da yake ta faruwa to shin ta yaya kuke ganin za a daƙile wannan abin dindindin
2: to alhamdulillah gwamnati to kowa ce kuma kullun dama dukanin abu da zo dama shi ta gwamnati za a dora nauyi wannan ta sadin gwamnati da take matukar kokari ganin cewar ta samar da abin da ake kira sustained tsari wato tsari mai dorewa ta inda wannan fadan da ba zai zama tarihi wannan ta sa a cikin tsare-tsaren da muke da shi a halin yanzu akwai abin da ya shafi na farko yaki da abin da ya shafi abin da yake kawo shaye-shaye balle a fadan daban na biyu kuma su wannan matasa ana ta kokari ba dare ba rana ganin cewar an ba su horo da sana'o'i da duk abin da ya kamata da yawan su ma makaranta suka ci za su koma kuma wannan committee yana nan yana aiki ba dare ba rana ga manyan attajirai da ƴan kasuwa har ma da masu fasaha dan ba dadewa ba wasu mutane sun kira indibi a matsayin matakan madaidai ko su sun kira wannan committee suna magana cewa su sun iya wata fasaha kuma suna da gudunmawar da za su bayar ta lokacin da aka fara wannan shiri za su je har gurin su ma za su koyar da su sana'o'i na zamani domin su su zo su zama masu dogari da kansu da kuma taimakon al'umma gaba ɗaya saboda abin da zai baki mamaki shi ne zaki ga cewa matasan nan da yawan su suna da basira da hazaka da fahimtar abubuwa kadan suke jira dora su to insha Allah wannan tsari na da ya samar da yadda zai ba su horo ta abin da ya shafi wannan sana'o'i na zamani kamar abin da ya shafi waya abin da ya shafi decoration ko tile da sauransu ta inda za su zama masu dogara da kansu wannan inda mutum ya kasance ya dogara da kansa kuma to na ga maganar yaje kuma ya shiga harkan fada ko wani shasha kuma ya zo karshe insha Allah wannan muke kira ga al'umma gaba daya su shigo da kowa shi mai ba da gudunmawar domin an samu nasarar wannan shiri insha Allah
1: na to na ga lokaci ya ci mana menene sakonka na karshe a gurguje cikin daƙiƙa 30
2: to abu na farko dai a ce mu da addu'a wannan shiri da aka zo da shi Allah ya sa mu cimma abin da aka tsaro da shi amma akwai tsare-tsare masu kyau na biyu kuma dukkanin kowa ta kowane fanni gudunmawa tun daga kan iyaye da ƴan unguwa da manyan mutane a cikin al'umma da limamai kowa ya bada gudunmawar sa domin ganin an samu shiri an samu cimma wato nasara a cikin wannan shiri da aka sa gaba
1: muna godiya kwarai da gaske fiyaro sakon karshe cikin daƙiƙa 30
0: to ni dai kira zan yi ga al'umma da su bamu kyakkyawan haɗin kai da gudunmawa kuma abu na biyu zan kira ga ƴan siyasar mu masu ta'ammali da yaran nan wallahi ko mutum ya haƙura ya daina ta'ammali da yaran nan akan biyan buƙatarsa ko kuma za mu shiga kama suna wallahi a wajen jami'an tsaro duk wanda muka san yana ta'ammali da ƴan daba yana sa su yi ta'annati akan biyan buƙatarsa wallahi muna jin labari za mu kama sunansa a gaban hukuma ko kuma mutum ya daina domin tunda mutum dai ba zai sa ɗansa ba mun sani wanda shi ne kirana na ƙarshe
1: muna godiya chairman kira ku ji hankali a kurkuce
3: sakona na karshe ni dai ina ba matasa shawara da su haƙura su runguma harka ta alheri mai karatu mai neman karatu ya koma mai makaranta ya koma domin a haka rayuwa za ta zo ta lalace babu duniya babu lahira ya zama tabewa kenan dai mutum ya yarda ya zarce a wannan zai zama ina nakasa zai zama fuskar sa diyagu kamar karan farauta zai zama ina gudu ina tafiya ina wage-wage ka ɗan sanda su kama shi ko abokan rigimar su zo su yi min rauni amma mutum ya zauna lafiya zai fito unguwarsa ya zauna zai je kotu zai je police station zai gaba abin da ya dace zai yi aure zai haifi yaya zai dora akan tarbiyya ta addinin musulunci assalamu alaikum
1: muna godiya kwarai da gaske mai sauraro da kada ka abin da ya samu kenan an je mu a filin muna da kalauje da muka tattauna tare da shugabannin majalisar sulhun fadan daba a jihar Kano mai sauraro za mu je ga sashen muna tallace tallace da mun da akwai shirin guzuri mafi
4: life no dey stand for one place sake of say person get headache backache muscle ache menstrual pain or toothache that's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If e no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before una use am. If the symptoms no come out after 3 days, abeg go see your doctor or physician.
5: Books?
6: Check.
5: Uniform?
6: Check.
5: School bag?
6: Check.
5: and Born Vita.
6: Double check.
5: It's back to school season, and with Born Vita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Born Vita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
7: Born Vita, prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.